ni mfulu pa za chuma. Dzalani kana kukolola ndalama zanu ku sako. Ife timakhulupirira kuti nzotheka kutsekula makomaza chuma kwa aliyense. Pindula sako anthuni lankhani nkhani. Mumakhala ndi mwayi osungitsa ndalama zanu, kubwereka ndalama, kulandira uphungu wakasamiridwe ka ndalama ndinso maphunziro siyana-siyana kwa mamembala onse a sako. Mwamvatu za ubwino wake apa. Ndiye ngati mukufuna kudziwa zambiri zakalowedwe komanso za sako imene mukuyenera kulowa, imbani foni lero pa nambala izi 0826568882 ndi 0985568882 komanso 0212220654. Lowani sako lero kwina kuli konse komwe muli mdziko lino. Kwaniritsani maloto anu a za chuma. Tengao akupatsirani nda Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives, MUSCO.

0: Andine mbira kuti ndizare ngemankhwalawa.
1: Oh, kalipireni kai shortfall pakashi yapo.
0: Komatu ife city lipira shortfall.
1: Ah, simalipira. Tabuletsani fomu yo ndiyone. Oh, skimu yanu ndiya Precious Medical International. Ai mwana nduza. Pepani. Pitani ku pharmacy ko.
2: Usade nkhawa za